wose wonni hwe nti no na wonam saa sansanu nti no ye ka wose enti saa na lo die oh wenu ye satan kirekire ana me chaw se region no eye nyame foforo mo som anyame ahodo ah eye bonsam ne som enti de ochre omo de open na pede no mo ye enu nti na owura aso da bia mu a se nipa hero de emu 50 60 die honhom no mo da Oso obi a honhom no da tie mi honhom no da bia na obetumanya osra hini nyakopon cha akọ se wosane se ne na wrap cha ba wo be ko bi ifise eye fi spirit na kasa ye fi ama ekwan da wo hunti e na spirit no timi no beda se wo ye nyakopon nipa a wukuta no nokure mu a honhom timi no beda enu na chi no ye de yare ato so wan modura hanko de se wo kọ dusifo ho ansa na wo ho ato What is here? Meanwhile, Kasan can Yago Ponfi, the Tinsa Radia. I didn't know. And Yago Pomutinsa Radia. Prophet for no more so called Prophet Nabano. Omina, no Samqua, and T. Omancasano, and Omsai Hebalis. Hebano, so Unsano. Your witchcraft, your lizard, no matter the other, no, you never been in a. And you know, when you echo, say, and Tessa, I am Churchill, I hear, Ronsam Churchill, any. Grace ni ewo no ekyere se se se oye boni bi na utu ana mobi na de ukowum na obi dumfo bi be ka kire se ei de oye jai menye nsa oye nsa e be prawo enti yen se na wadi so wadi esitie na waye de nipa ne kire wona wan ko wum na de oye na yin no aka se ei nipa we de wadom mi o manya adom wadom mi so wanom mi a enka menim de be ye me ni fe ni grace enti Grace no nye lances ya, ema utumi, eko eye boni, debi, enye sanetie, eye setan chile chile. O hene no, na hinye no, eye hinye, oye kin. Nyako pwoye o hino, eye kingdom. Enye party, politics ya, na se, oye politician yon, oye kingdom, kin, oye o hene, the king, supreme. Na sa o hene no, Ni sasa ni binete se asante no mune ochine mo ya wohin fun ketwa na omuna wo ho no. Ni sasa ni binono. Ohime no kuta ne mara. Okuta na shadie. Okuta di opene di ompe wa chire ni na. Wa chire na kwen. Se when na mahini ni mu no. Wo ya asante to wo se atene fo ene benya hini no. Enye ne boye fo. Oso wo di boye ni ne mpa bompo ene chiwade. Esi den na okache mi se. Ye wadoma se ni mrase. Eti den akache mi se. Make me di Christmas, make me di Easter, make me di Valentine's Day, birthday, when ni Mother's Day, who celebrity festival, who celebrity bi bi e no festival, e ya fashe, who she safano, ye bi a who she safano, what ya say say? Efrehin, who ye we ni kasa nya, who si mi di e, mi si si se, mi ya e nye boni, mi ya di a shene ni mounyam. Senye se, ahon bra se ni obuwa, keme di watem, evi se u ni minyansa. Oh, ye de ashe mwenye ni mwenyam. Saane ye katro se fashi. Waye katro se ye bivu chene ni mwenyam. Scripture ni saane yeka. Weye setan ne control uno no. Weye sum unye haye. Light ni ni uso. Light da uso wa unko ye bibi ni ya ope. Israel fo. Ya ushe abakwa semi ye. So omu ye di omu pa. She di ya tu omu. Ye ku omu. Ye ja omu kwa huye him. Because what ti papa ni suye tunya. Na upe pakura uneti. Wa upe pakura uneti. Abitma ye di ope sa. So wa mpri di ya uye no. Ompe. No kanu wenye ya obedo. No bechwa diye. Tapida, enti ejidi fwa musimu penya nko pon unche yako na mpresa musimu ya enu tina mabrabo nina aye bisi basa anua o hauni yalie nkwa ni amani nkwa wale semi nina nko ye bibibie nko ye bibibie nwa krisenite omu gume ko ye awatayi nise umu tuto mwa dru di beye hom sumini nina aya beye nkwa ana aye muma sumini nina beye nkwa asofu mpeni fwa ewa duduwa ni nina ewa yirin suwa msa ni madida mune maya na umuwa faba ni nina edida umu mune kontro onwa umu muda Sika jenku wa, nwa jisika nwa de, omode shwa emani bisa. Sa, nwa shi programs. Na sika nkwa ni, aji, sow seed, harvest, wa honi, ya revival, send a 100 way to be prosper. Siwe, business, said obedi ye, yanku wafia, so oba abe ko American. Oba abe ko si, yanku pa omanga ubi ntu kwa yu. Ose shusha hini yinu, netreni, nadia kwa dibe kao. Umwa hini yinu, umwa treni bra. O, edia nwa dibe mao. Enti adofunum weni ye ka kye ose firi esum no mu sa babylon som no eno ne christianity no vise won le kuta twresem no eno mosisi niema ne nyina trase adane niema ne ni alebu edin fufra ya to din christianity a